State ascoltando Radio 4EB 98.1 FM. Restate in ascolto.

0: Bula. Bula vinaka. Ongona Radio 4EB and ngani sala ni kakumburaki na 98.1 FM and Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndo talewa stingo na vakaviti. Kabakto kai mai rongo mai viti. Na programo ngo endo rongo e viana vei mboin kedeni vakarawai mai na tini kina tini kandua na kaloko. Na edhangu ala isa batin ngu koro mai sese sangani thaunrobe. Tumani au tigo na mboin ni kua na marama basumbeka ni sambeto arin tavutavu dola arin.
1: Dola dola vina.
0: Okay, minda barongo saramanda na kenda ivang vakanga vakayalo. Ena madawango.
2: Nandale sonia nambung ni kuwa sa turme na Roma wasin dua na tikine walu kina tini kapitu. Roma wasin dua na tikine walu kina tikine tini kapitu. Na bosa ni bibi bak taun di itaki. E volvol ti koko paula kina ibaba kos lotu ka sa tau yabuti kumi Roma kar sa tau ti koe lebu na kan rien rien na liwena. E mbimbi buwana ibaba kosongo ni tiksar ngaya na loma ni koro kai tiko tiko ni pe luta ke na mata ni tulia bukoya. En da rao ni singe ama na pe bakta undi itake ni vol ni pola virna leo ni baba koso koya. Ka sa waka bina bina kina buwana nongo kalo e na buku mundo ukeda nga ni sa tukuni e buru tau doko na no mundo waka mouta. Tikine walu. E seang ni indua na ea bu bina ka me bakta undi itake na indua ni baba koso lotu mi wasi bita na bosa ni pe baka ta take take kena kena baka Puna binak taki na bika ersanggara betiko. Mendarai datalengan nengu, na ingu ne pula, misiko bira, me wakti itaka na non rabo kembuta, ka wakti itaki talenga, kina na nona. Endondon mendangu matua, ni sesang taka na kaonggo na leo ni songgu-songgu lotu. Menda tarada kina non rabo kembuta, me kokuwa, kandei enanon dan dausota, kawasiawata na bosa nikelu. Emeni.

红颜祸水怎像天花？求你当差遣。

我有一声再见，我有半声凄怨，淡淡去淡无言，过去终于

Found your fist.

0: sato fa fonga mai le pispisenga fo ia le TTC ye poli pese masani fo ia le team song le sato polo kalame le manu le vaveau ya le taimi sa tato wala wala ele yese ma por kalame ya o fi fi ala vai no ole tu taimi foile o mai ai e faile por kalame faile lava sina madu dole ole va veao ye va pena foi ne le taia e pa toi fo la mate mai fai por kalame o amata onda tau timu timu ma no unu ye ol mato fai tu I take a my stepper walk my latrish, lay me a kim walk, like a lacca by in a lay my lay in the city. I have for a well, even that of after the telling tea monga. A malam my full lavant I out till or two for folly. Yeva I have for le tele or le poor. I my full lavant lasso was the sulu lela. I lay the moon, yeah. At Tamilane, yeah, on the Tatalo, Sanga Lava, I have a modi. A one for ye, I so titassi. The name of fire and two laugh for ye tato, well, eh? Tato Tama, for the 12 hour. Eh, if I saw my lava yearly. Laugh, yeah, made tante. It tells you that the wall of Loto so for ye, if I bear for so much of one. Ya there were a fat man who knew what way lay out for a fong, I'll tattoo. I don't know, yeah, my eh for ye, maw, my poor calamity for a long long, if ye fear for a long long, in a piece of pizza or man over there. Eh, facing a lever on a lay to ye, the tattoo poor calamity, ya know. Tuatuangi ala basa tuatuangi aileta na fionga ya mudi ama na oile ale wa tuai faalo tia mai faafsai le tua tuai faalo tia mai lana fai nga malanga ya telefoina itala sa mata tilo ya iyo isambo mea foyolo tutupu itutono lisio tato watano Ya na a lot of along along or lava, I tell no my lava, ya. I offer a tassi a meal to two put turn or not to do. Ya my mate to two put to turn or aing. Now we tassil him a new ella to also saw him a new pepper, a pale him on the sauce. Ya. Only too long a lava lena or the soy fwanga. Eh, later I take my annole. Le afo le savo le malav ai oi le ya pe ya no fa ya tu fa ta ya le tu o to fa o ti mai la no fa tenga malang ya de fo ye manu ye ya ta to zo to no ta to ai ne ma mai fo in chala man ma mai fo ya ye si sa to wa to no ndi tu lang fo ya fa mai la wa If you don't know in a letter, Ole et au mobile lago mea maca, in a letato or le mutia, always a more. Tell le monga la wa ena ena vale lele. Ya ye mutia por the vow, you always a more. Ya master said ye for you know by it. Linga le causu eng, go a carnival. Awa a fika ya ya a faya faiti mo e kai tipi la vale va pe e ta le va o te di i le va yaso na sa va aina ya i va se mi es po e o e asi asi ya en esa mo a ti mo ko le va venga lu fo le va o lu ya a de ko u manga nga fo nga ka le va ya O aso a e fo fuanga la valea a le tato matai.
1: Ko. O aso ngai. O a manga o mia lava ia mō meo. Solfung ua mapovi e vifo whakaka ai. Au tafa o fale o a inga maluma a fale.
0: Ii.
1: Si ono fale o lape. wole
0: wole wo tanya ina le le aini
1: yo
0: ni banu ye mese sor fangua
1: sor fangua wole ai ngal pawal pawal kai mingo ai sor fangua o o o ku nga sor fangua ye na fai ngai I tu nai mato
0: oh
1: ta fai ku ku nga sor fangua ai I nga mai kai mi e lo pole pole fai lo ngai ngo le sina fua I am le tai mi fa le le o le le ho I le
0: te wila
1: le I ang na te wila wa nga la wa sui de ngo an ya sa fai ai ku nga sol fong mo nga I tu nai mat
0: ah
1: nga la ngo vai fuka vai de sol fong mo ei a o khali vai ai mi sol fong mo
0: nga
1: Ya, ya pe o o la tunga e.
0: Ah, ia le bajo.
1: Ah, ia. Ya, ya pe o o la tunga e.
0: Ah, ia le bajo.
1: Ah, ia. E ki ding ia le bajo.

0: ile.
1: Ameli sua. Ya la kula ya le alu mal ka ka ko kasi. Ya. Ya fa mai da ya le ya la walu fa fanga ma ma ku o ya la va o ya. Au lo inga. Inga kingo la po al po. Ya onga amai dola ya le se fai po la alka so ko. Ya. Maua ingali lgupe wa kero kau o le povi da uo fa kau o iho e pe afe ka ala e le povi. E afe cha ala.
2: About 2 years ago sa mako fa kau o le povi e valu se lau ka ala.
1: O ia, e le oko e valu se lau. Na uo si I dunga le alu le povi la la uo si I kau o o le soifuanga I o I samo. Ia. La ku fo ila il maleva ile a le sese pikia o e o sol taxi ya wo pu real le avka bal il kawol o pase se e al memuli ai o e po fe al me
2: a e fa pe ka in kasa ye ya na mo man fa tu la nga pe nga e me yo ta wo o ta vale le o te fa yer me nga o na
1: Ya, a esa moi fare oro se I pa ia le wati le ia pia ia e onus fultala o kaula nga sa ia ia sola a e o maila nge ingo o wakal sanga le au avika vale e a fo ia le
2: o kanka
1: ke le pensi e fa mo le pe mo fai o nga si ia ia O le kaula le sa yai. Ah, o le kau fo'i lea ngofo ala o avka vale ia ma. Ma maku yai. E ono sfulka ala. Ono sfulka ala e ke sa ua ide. E mai fale olo. I le waki a pia.
2: Oh.
1: Ya. A le la mo. O le mea oisi kakakai o le ka I fiku se fulu. Ah, fix a full kala. Ya release a kunga ya le kausa kakaunga ya sa a maka mai fia kausa ngai kua. Ya ai sa ulu kau fa mai e ongo se fulu ta la le sa mai fa le olo I le waki o le kaunga o le tex. Ya a siria kulo male waki. Ya alu le si tu fa le le sa sa. Ya longo yang kuku I follow la ya le ya ngai lu ah ya le kau ya ale la u fa I do kak we me me kak ma ya mole ba ole kau nga le ping ye ma ko la wori ya e ongo se ful kala pole ale u se ful yo le fix se ful le kau nga le feo ai ngi le la fwa I do ngi ka o le kausa o nga al ke de oisi taxi ya o le fixe fulu ah o le alofa o ka ka fa I le o ku yo le taxi e abi ye de fixe fulu ko ke de fo yo ka ka fa I pa lang I fio po felme pe o ya le paka ya mo lo ngi nga e lo pe ai o le se la ka la e o ai Ya le pakapo le ova kufu se la ulu asfulu.

0: Ya mole vanga fai e la coule.
1: Al me la e al me fue la le reale le o taxis la e o wa wa tauna yele soinga le me kamika. Nga alwai la yele al kamale e fafo ia ai fe alele e fa pe mo ye se fa le tono. Wai e tanga ta wana fa longa fa pe wai e tanga ta o complain le le SS o kaaval o taxis mala to ta ai o la e nga o e fa fo o wai ai e le ya ya ya ta o fa ai e le sa fa tu langa o le sa mai fea I fea I fea o le sa mai fea I fea I fea but ai e te lo tiro la ye e le le ne anga a wa fo ila le ole ese senga la o le tau o le swau ma le pensin ole alu ilonga ele o alu ilalo e tau fo ila e tangata ona la tau ma lama lama e a fo ile e fenga singa tangata ole tau le o ia I taimi nei ole a fo ile ole pensini por suao esta foi la una fic olmela la pe ma na yai le yai ole bitsa ole ta vale tai pe o ta vale inde ya a onela ina mitsa ta vale olo no vinga wale ta ole o tanga ta ingi taxi ala o ai pole pas a mitsa nela ya ta vale ya wa yele se sanga ta wa faisi na sanga ta ya na o ya e tilo tilo mama foi le si tanga le ya male a foi ya wa fa moy moy and what to sa one pensi mi fa fo e fu foi la le bambe ona ta no o atu a ya rena yele fu fu nga fa le wa tele lo po la to inga fa ye fa ya ya ya me ya e po ye le na fa pitau ya e to fo I u matanga se po el pas e po el pas le alu le e pia
0: ya o le si me la e fa le con wi oi I samo ya o le paua la e fa di me nga alu a ya pel pawa alu alu alu alu alu ya pe mai desiku fa ke inga afa ye pe mai falla kai se ka mai I se meo o le muenga ya umale nga pe nga ya nga ola le nga ai pe aku I le muenga se ka wai I oi pof po feale le ngu vale le paso solo
1: o la fa solo el mano
0: pi vai fa pengale le melai lai ah ya un mo fo ira ia le o un mo le ku nga longa lua ia nga pero fo ira ia le le ki ku le la kule I le kaulanga ia pia se kaun
1: ikua
0: ia yo pe o le mama fa o le me o I le me kele I le ki se fa o nga ka pila o I a pia nga kele le population nga e I nga yo le me la nga yo le si o le me fa le o le bai le I la le bai e sia e le ele alu mapere bai al kemirangi bo slow le alu bai kwa ni se ale alu bai nga isi ulai lu ngai bai dimam okay do ole kule I sisifo o pol le sisifo le kaulanga le ongakkum ya laki la la kunga la ya ya bai e maua I ngai e kai o fuma fa ngai me ai Ao I vai di mama I de si ku le o vaya le mau ngo vaya. Ya. O ina la le vai nga nga mo kwa le kemingi o mo kwa ngi vai la mo nga.
1: Ya
0: ya. Ale ai ko ale ngi lo li fa e ko sa pala ya ku ya vai nga. Yo e o mai ya ka ka ya lo malako. Poa me fa ku mu ku va ku la ile ko ko ngi lo li va ku pa fa ile isi ko piki apu fa ale ya ya mai la ku ku va ida lo I I a in ya la ko a inga ia po o mai da lo mele ka fe ko ia va I fa ai ole ole va singang yo mai la ila lo nga ia ku ko va va ku le kai ofu ya ale ulnga ya yo mai la ko ainga ye la loi ya ai kele fo ila le pidi ta fi banga la wo sa ol mele ye ya ye le vai de ol ah le vai singang inga mo wo le ol le vai ilunga I oi e kakai ofu ma fai me an ya ya la ye ile le vai kuro ko le o le long cho a dai lunga ya ile se me al malo kam fai fai fai fa nga le le sa wo le vai ba o ke do nga ye ile me la e lika nga ye ile vai nga long cho a ba ka wa nga ye se me al e kafe nga ia ia ia to no le ba yo a kumu ke le ia nga nga kafe la ia le ya ukele rola po fe po me la cafe le tu I sa faka le siku ai le o cafe mai I ia po le fo ia cafe mai I ngai vai la ki ia le ku le I me le ia ia ia le ku le a le faleaka e ia vai moso ngai ia ia vai ngai oso mai na se me penga ia mangu e ele ngal kasile le vai kulo ko nga a la e si vai e lua e lua e si a e lua e si vai dai ki nga ya ole la lonea e ale si ola e malisi kasi u fa ku sa e ko lua ya ya le ki fa pe nga I e ilungo le manga ke le ala ki munga o ki munga e pa u dungo le manga.
1: Oh.
0: Yo. Or kile ngal ki munga lae. Lae yai o.
1: Ale. Olongo winga la e poli nga mai alfa fi kauli le ye kemi nge yo sua vai ya.
0: Ya. Sua vai wa la ua vai vai. Ya e mauko. Or va kemi ol masingal nge ye e amakai le. Le wet sisheni isamo.
1: Pacha lai
0: munga la sa. Lai munga la sa mo lai mua lai ni mele ole. La fo ni ngole. La fo ni ngole.
1: Ele ole al nina.
0: Al nino.
1: Al nino.
0: Al nino lai mua ia I leikule al Pacifica. Ole vai vai nga la nga ole. Ya. O si kala fo I mefa ai o. Ole, measina, le measina laua sui ai le ingo le ke wila.
1: Le ale ingo?
0: Measina, ole measina.
1: Ah.
0: Ya, ya fai mai isi ole measina ole konga. Ole ia konga. Ya, o se mea penga. Ya. Da laua sui ai nga ingo. Wa nga fa le malo ia la ia nga I fa mai e pi ma nga ia I le fa ingoi le me sina e sel ke wila ia nga la walua ia o le me sina me la nga le sa la sa ia sa fa I o ke mi nga le nga o nga ia ia pi si ala ka fa I a fa ia ke fia fia maka maka I mo me o siva me la fa I kai ya yeah, makama ya ile kaya o se kawa ile ile po se fulu po
1: patet Fiecula,
0: ai. Maka mai al kaya. Kusape se fu se fu. Si
1: ha sa faia.
0: Mai aso ako.
1: Ese
0: real le kelela o la ko. Mai aso ako ia a ola e kakala la fale inga. Fale inga a inga fai. E uma o ia I le kaya. Ya. O le afiafi, ia o ia I o wala e fai papa ki u ma wha akau whale le. Ia e le koe kuka se sil whale ngā le o koe ngā au maia, wha akau maia. Ia wala ua lae, o hui o I sa mō la ua kufa kupe I mea whai o milionga ma. Ia e siu whale la vera. E ia I a inga e laki. Ai fu ya ing e le lucky
1: lo
0: pe fa fa so so e da ko ya fa ya da ko me fa le le ngole le nga le va nga nga e la ke va ya le kuma la ko nga la e fa so so nga ya ala la ya e ya le si fa nga e lucky ya por me a a wakule le kufangor kupe o le kumaro fale le ya ale fast la kuma ya le sui al fast ya wala ki la kuya a waku o le sui la kuma yo le chapi pipo se po se sap po ya po se
1: independent
0: ya y ahí dale el alpongayo la y cada que le la quía y ngay y ngay va en alga
1: ay sale
0: yo
1: ya ya mana ya la ay cada mes de pese se cova ahí le ngayte ay ya fue ting
0: Mang
1: ayah
0: lelak kalau, ayah
1: falung
0: longong baik tak kau

0: Samoa mana wa fonga anga. Ei pobo faisina lema ona le o toi. Toi ingenia le. Ye toni o wa faisina. Le ila natale ni ole pese ai le ngatale na olona Olaf so so ani itangata e fa e mese ala le porcala me la porcala me le ole library e refata wa ia le loa e tangata tosi ma faita e alu le tele lana se lengi po e maua e fa tupe aia ia le por kalamena awane iese se vai vai nga e maua e fa nau fa pe matu tuai foi e nga taia ona maua ni nga luenga ia o inga fo e yele su ingo le olanga o le beo le tamai jiti. Pea wha pe matuai fo e whainga tā o na maua le tūranga e ia ele tau te le whai tio I wha pe o mātuai tau te tilo tilo fo I tātou le tūranga I e tātou pe I se ngā maua ngā nuenga a ia wale tau singa mal wha o nganga o whanau tā ua la le Tāua telele mō ia mōli maua tangata I lea fōi tamai tai. Ia, mō mātu fōi ia ae ono o sāua mōli maua asa uma lama talu ona maliu ia le tamai tai pese. Sāu lama mōli maua le maana ia mōli maua tate fai tau jai I lea fōi tamai tai maana anuenga fai. Ia, ae manatua, o siona aenga na maliu bombua, no na tolua. Ia, lia fatua a maliu atufo, ia talua inei lawa ili o umi ato tani. Ae leese la whanau, ia lea la tamai taife mai o lana whanau a tangata umpa. E ta ua atu ia, le fata ua ina o... O le awa onga I tangata po tūpulanga. Ia awane I aise se po, le ola pulonga po se ola tau mawhai. Awa alanga o le tele awa onga I awa tau ngatā. Kai ngatā lai mātua ona tau wha onga ia pe awha peto o tele whana. Ia e maile tangata e o se tangata e ola maile I se aenga te o tele lātou e matautia foi le amatanga o le aenga te o se fururua o loro o dole o le lono lima le o lātou tasi li potu na amatai tasi lawa le nei potu na e mumoe o mai a lātou Ya asola na itele silo ye o asole anga o asone matua matautia le maana ia ele o te maua se tasipotu ai mamoe o mai le toa se furulua o tamaiti e ine nā waitaimi ia ai lue nā foi waitaimi sa ye ele mo ya ele ye se su winga tan tele fele le poni mete ele tamata ni fato sinda fa etele fa isa e ave ye tamaitin ya ma na na ye tamait e fa ngata ole tu langa na e e o fue la ya ta to yo samo samo e esto se fulu tasi se fulu lua ya nisi tamaiti maite ainga ai so e ola le leia ola fia fia ele ai se le se le tinga po se pisa po se a ola fia fia yeso o mamai e le tei mi fala le nei le suing o le olanga e se foi le matau tia le vaenga i ei pa e tilo tilo la i te tonu e te titrilo la e le suing a le oi ei ma le mea na tato wola mai ai ai e ui lava i na toa tele tau te mamoi o mai le fale e tasi I am not too. I find it hard more. Yes, so I find it that it's actually more more. Yeah, you know, for years that to me, I find it hard. A wai tau te ora lawa I se eleni. O I nei a I le usu a I le efu I le whengarwenga. E I eifu le suinga ma le whanua noanga e wai I whanau. E wha I wha apia e mati tiwa I le eini ne paua. Moni, mati tiwa. Ai o mafutanga a le matua po te mama di tina man whanau e se le mana I. Ola ta itala nā tala fia fia e whai. E mafutanga fia fia a se ainga. E le e tau o. O la utala e pua māsani lava lau whānau. A maua ni me fia e wale fia. Ne fia fai me ai wale. Ia, na fai meila e ele o. Wale se me fai sika ko me ai. Ano o fasinoa le ia ia whai. E ola lava le ai a laisa ola la e falawa. Ola le inu vai. Ai sei ma ai la ito tonu wa tato pantry indele. O kale kele ole bea ai. Ia e uama ua me fea lele. E a unta ta e fai me ai. E vam bea na tulio so e a maia. E le upa eat fea ia o le Kentucky. O le kei o le McDonald mea ai. Pai e pape, ia e. E ta te pese lava ia e. O ta ite ole matua, ole tina. Ole matua alofa. E ma ai mamao ia lata, o mole lato soifua. O ma, e ye la la tula fono ele mato aiga. I la uwana. E ma fai on tato ai, pe ma fai on tato ai. Take away. Tasi ai le vayaso. E ta ma fai ia. Pole ale tau le la papa. A o mai ia, fai e lama le, fai fai le lei lama tau me ai tau ai. Ia mano o roo ai la ia lea. Ai ia tasi lama, o lea te tatala tuina le fai tatoa. Tasi lama le aso I fai ele, tau te ai ai te kawai. Ia, e tate ata ata la o mua lai fa mai ia wa. E o mai ia fai se me ai fa. Sangisi is even better than trying to cook. If you're too tired, sandwiches will do. Yeah, well, I elwal was about to tell a noana, tell ye, of a hair for a man here, tato wine. Fire to for ye tassilia, so if I aim for ye on a toe, to what I take away. I have little lapis. Yeah, wa yei tanga, yei pepa whae, o le McDonald, po o mea o le KFC. La I tono lapis, e wa e tui whae mai e leini mea, a uti mawanga mea, ma wa I e tau, e leo e a mai take away. O nai, na ni la iti ya esele tawa esele tawa ni ele fa pe o le tawa fio fini ai o le lo fa mama o le mai mama o ile so fu mano lo ina o la tawa ele le ya le ai take away ai e ye fu ile po nga o ye fu ile be tu po ma ye pe ai so ye so lesson no ye Tony.
1: Yeah. Eh ofo I chamo la wa.
0: Wa fa ngo fi fo na me a.
1: Ola vo wa o ka me ai chamo.
0: Yeah.
1: Wa o ka fo ya me ai chamo wa ya ya ga. E fe wa I so lo ka vale lai ki fa I a. Ja ma ja vale lai. Ni nga nga o ka ya. Al waku na khule le avka vale mo moli ya khul me ai me na lawa
0: update ta sa mo
1: o ke va vela lo sa mo me la lawa ye ol pizza me nga na wa wa fai o sa mo yo e o isi fale en yo fale le lawa e ai le lal ka ungol vanga nga TMC
0: who's that
1: dead mom and children TMC oh le dead mom and children yeah imma fa nga oka ka ma nga me nga sau mul mai ar nga Mr. Chicken
0: yeah
1: Mr. Chicken la wo ye o la wo fa ka vanga o li nga ko du nya me ma la u sai nga Ya o ila I de mele la kalakai le I sale imo. Ya.
0: Pena.
1: Le I ngai kalak ko kula alfa macho kusel oleva alfa macho ma. Ma o malu. Ngai ye le falo lo nga kingenga. Ya. Pe ya o fale o sanga fo ya ya I el falo lo nga. King samo. We will
0: run
1: the left thing. Run
0: the
1: lago. Oh. Yeah. I'll king a long fale. A long fale ke woodu. E kai de yapia. Yeah, I run a lisibang or lako. I know you'll follow.
0: Oh.
1: Yeah. Yeah. Ekuai la le Mr. Chicken. Ya kafa ha ol fale pipi ya ya ya kala ko inga kala ko mo fu fu ya o ka ka me ai e se va ya o inga a e mo umba ya o me fa yo drink me yo o la ho me ye le fa ye la u la ki o fale ile momo fruit ah
0: fae yeslos ah
1: ye mera ya mo uma menga o askuri mi vai self serve
0: ya
1: ya ole sengala ole senga kuka
0: oh
1: chef le senga ya pe ya oke lo ingo ole senga ngo full king samo
0: oh
1: Ya o nga la nga e fa nga ya au lumba fo ila al falo lo a ole me ole va nga fa ye au sa mo nga I ol ma tu sa mo ma finge o isi o kamal lo e o kwai ya la fa ka wai me o me ai va me anglo
0: okay
1: yo fa ai o wow Yo fa papa. Ye follow ai lu mole. Ye ka pu ya la. Yo pe ka ele balu lu po ya ma umalo la ye ka penga ye me ala al ba nga ye fa fo ya. Ya ai lu ale fa lo lo ye se ka lu se fu.
0: Ah.
1: Yo. Ye ai o ya. Ye ale au ba nga ye fa ka u la ko me fa fo. Yo ole me la lo fa igual. Mo la isi tanga tsai samo ai mo mo fa le lo fa ai la a no kula ile
0: ngole hai a
1: le vai fa le lo ho la nga so lo ka ka fa ile ko fa ka ye ngole la ko ye ai nga fa fa e con i fo ile fa ka o la ko me i a e con ya la ile le honor fa le lo yo ye ngole o tanga to hai e fai ala ko whakau, ia mwha kau mai e ia, ia mianga.
0: Mm.
1: E kau de pore hoila e kau whaing saka e ngei kai mi whaare le wai ke ala koe ngā lau o vela. Whakau mai, mauale le whaalipu whaare le sfulkala. Sfulkala le kau ngofi o le whaalipu pe ai ai. E fua fuala po le whaalifu whaima le kalo pe ngā o le kalo bia pe ngā o le ufi fo o le mudanga ngā i o Samoa mea la mo iei a Samoa o ngei la o mo ia e fai mai o lae e lelelei Samoa o le pau al mea lae fai singkau ka Samoa mea aia mai mai fafo
0: a lae
1: a o Samoa ia lae se vai vi i me hoi e ke mi lange i la o wa amakan kau si lou le me fa le le me maka
0: oh.
1: E le fa i ia a lae se fe mai e le fuaka lae la
0: o koi kia
1: la o amakan wa fa kau a ia ulu vela i le makeki ya we vai vo ya pa pasia kulka lauka vale i ulu e keiro kwale ulu makua le kau kau ma yo melanga le fe kau i male male ke minga yo mungala
0: mungala
1: yo la la fe kau i ai le fuaka ulu le le sa ya le lo la pe e mau a main ki munga i le wa ke minga i ole wet sis e wale zi kaku se pese le a si fa funga

0: It's been saying a 40 more love a fong anga sa mo. Yeah, I be a on a ta one more more. Lita wa 40 on sato anna ma ya yino ole tau ne taimi ole ne vai tau. E mo I lava wa tau ma a matana tau sui le tau. A e la longa lava e la ngona lava e tino le ma lulu. E mana ya le se sulu le la le ao. Ya e a olpo ya a puti puti lava e ofu ma fan fan a wa lava e ma lulu lava le po. Ya o ye la o le matou lava a inga ia e le fa a unga inga se hita. Ya ye tu e alai o na le fa a unga inga se hita. Ya ae o le tu faitalia lava le ainga o le mea e tala fea ngai mo latou e se foi tangata e peila o nao tala tala noa ile ya toni o le tau le wano lava le neiva I aso atoa ma o e malama I fole tae au o le puaoa pei atim ai leai ma se timoga ia o le taimi na masauni mai ai a le amao mai e falipol kalame ma se omai fafo e iaia ia uiga le mafanau e fai latou tagamea na ave le faatautau ai ai fafo le laiga a fai atu e atu e maʻuluʻulu aga le lepe apa o mai timuga ae o mai I ua tea atu ia ua alatalata mai latu sia leai ma se tim ia o mai ai nei le se tim o faapea lea ia taeao foʻi e vevela ia taʻilo I ai po le a se vaaiga I le talolitau au teiloa foʻi o taeao foʻi e vevela po nei nei le asasā e malu lava le manulu ale po ya le lava e bawon ma fan fan le ile ao ai tele la ina se se ai la le tele tangata a wa ai fo la le ve la ole ao ma me wa le a put se a le le bo ya ya wa mata na fa ya la e fe ai taipe ya la wa sama ya e fa ya sui e fai atu foi lea I e wao lau fesiri ana fai I ato ni fa fele tau I oi Samoa ma wati munga po munga lala wa Samoa ia e fai mai lantala o leise wa tau a fia le swa wai pe ia ona tau a mo mo lantala wa vai vai le anu le swa wai tere munga la Ere suinga foi lana le tau o le tau te vaai ai nei. Sa o le nei vai taimi pe e sa maupo timunga. Po le amatanga foi nei o timunga. A nei, le e upo la faasaro solo atu la vai le. Le o ngā tutono le maasina po la lata lata foi le fai unga le maasina. Le e la vai munga la la vai tātou. Ai longo e hoi tele se. Wa tele na le puaoa e puaoa mai lava e le mamafa e mauaini timuga e lelei se situ ia ai le lelei foi se situ o tatou mea totō feai e leai togalaau ia togalaau aiga Ya va pena, ema na o mia io le lava e alule. Fa nga lava swa vai fe e pai pai. E fu ye ta sola. Ya e puto ma sani foi sa sa ma san ya onde vai sei mine e. E o ma e o I fo ale sa ma o ma tua la ngo green na de I ti mo. Ole ta wi sa mo le ta mi sa ye o I sa mo ya. Mawanti,
1: mga pele. Ngo iai o iai yungi, iulai. Sa yeki munga sa mawai o al kele lava I yafi yafi ma le va veau ah e ma lo si alza vidi e kele au ki munga to ulu o I lunga o maunga no kuso inga la e pa u I eri kele au ki munga lunga o maunga a o lalo la ia ia nga la e la inga ele I pepe ngi vai ai ua vai vai mai vai le sua mai foi ele
0: o le na la wala na le na cha wa mo mo ele me ole pawa ah
1: ya
0: me pawa ona e fu foi le sua ba
1: ya e e pa fa pe la nga e la fa nga le le sua vai e a foi ele alo ele hydro ah
0: ya
1: me ya nga nga nga le ol sua vai ya ai a ola I vai ke mi fa pe ah ya como fa ide ole como fa ide ol balo e vi for sua vai e fa e ole a lu I kokong ole pa wa ah mai sua u ai ya le vai ya ai fa lu sa o ai le me e alu nga I ide le ala vai pai pa vai fai ai ya kai ofu ma fai me ai a changat yo ole kunanga nga kele ala I le va be au vale di ke fa lo ko ai wo o pa u mai pa o mai lu ngo apol fale o kim o kim ma ga ya la ke mi ga ai mala mai folo wo wo so ella ya mo Maria kulel kim
0: eh
1: no ol menga la esa mo isa mo kim ai la ngala mo mai kim ni ang osa wo
0: eh
1: yo wo fa solo ai ngale ngale ai ai enki munga nga nga nga ke ba ai ku ai ke ro ku ai ngai ki munga la ai ki dai yo ma u fa la ai ki ai
0: Ya I foi tu langa nga ai ka u a vai vai ai e fo fato anga pe a
1: ai ele lei mole ulu a koinga koinga kaula ele lei mole fo ka ulu le sa
0: eh
1: yo ai ol menga e ke vai ai ai le fo ka le sa ol mo kwa ke dia
0: eh
1: ya ai a u foi langa mo kwa malo sial kim ile ulu ya fa le kong fu ila ia le ole ulu ole ole ole ulu aia
0: palasia
1: e ole ulu aia le lei fa ale le ile e ka ma kuku ya mai ngai kim kim fa ai la ki ya ai awange kim ke le fo ele le ile u e fa penga fu ila I si fo I la au fai e funga mai ele lei ele lei de ele kai mi de
0: try
1: le try ele lei de try fa le de ma ulu mai ngai kai mi da ai yo ya ai la lei ke mo ke ala wa ke mi ngai o ke sa wa wa wa fa kau ya ya ulu fai ele ma ke ki bo ulu bela se fulka la actual ka volme
0: ya
1: ya ya lul ya lul ya ave ala ya lul fale ya la kulo sa fa ya ya ya la ngala ya se fo idal ko inga fa inga la fa yel bangal pepe
0: oh
1: e pe ye le fo linga mayo se pepe fa e ol popo
0: ai popo pepe apa
1: Leo kele I ropo fe.
0: Mua la fa wama wape ia a pa pepe e yo.
1: Ai yo yo, la wakele a pepe a e wau ai a wau ai le a le a pepe.
0: Eh.
1: E le fa peda.
0: Ah.
1: Ai kango e asu ful pepe le ke e asu fua e ke va e rua la e
0: si si na e ser mai.
1: La e la e la e kau kau o kui la lo fale le.
0: Ah. Ea ea.
1: La kau kau o kui la lo kama fale le pa u e se ma.
0: Ah. Eh.
1: Le ma saa. Ya la kau kau o kui la lo fale le. Ke le lo pa o le ala me.
0: Yeah, I was thinking that le vai. Ye kai
1: kai o le mea fa penga.
0: Hmm.
1: O thinking la a ua. E fikin la ile me fa ale le ele ele fi fi ka kai ai nga nga le nga le fai fai ponga io ka nga ka il pepe ele
0: ale ula ale ula io ka nga ka pepe
1: ma ya ka nga pepe fa pe le ka fe la le si la la ai nga wa ko la lo nga pa ia ia lo ko ko sa un dunga pe sponge fa le
0: oh ya ya
1: ya nga ko fa le nga el pe pe ia I el kung ulu a ma nga ia le velo ulu le van ia sa ka ia o lo ko fi ai ise ulu kung fa le ya a me la nga o le ma ia o me nga o o ke le a mal meo le o ka ka fai mai fa fo a ka sai nga fai mai fa fo la e o ku o mo ko ke le la le vai nga nga na o ku ke le lo pe nga o ku o a me o la a le ko ngun me nga lu ku ai o a ka nga fai mi ia pe pa o ngi ka ka nga ku la ia pe o ku ka I ka si le ma singa Kolu masinga ngofo ai o ma fai la ang pisisi la ia e ma sangia ia la ko o la ko ngok mu yo em ko a fai ia le papa kiu ia po a umai si ko inga me fai la ko ia la la o a ke iwo ka fa longa ku kala le si awa li ia fai ia la ko di kio fo yo ia O kama ngenga mai nga al papa kiu as kama I papa kiu ai ngofo ngofo ai du mo falu o le ai ia e un moifo al mai wo wo wo ko ke o ku wo fail kama I fale wo fail kama I fale e ngofo ai a fai o se pisingi si a se si fo I ka ka senga ia e alula ia le fai ia fa fai la ngapa papa kiu lu Ya, umala ia le ke o ka whalo ngā kua, wā I a kua. Wā I ai male poku. Wā I ai male poku, ka mai poku e ngofo ai. Yo.
0: Lai sa wā inga I ai, a whai o le nā, ele ngā e, wā whai e ngei a ka ngō ngē ka ngā ka sainga ngā a wala wape ngā. O ye se o kakala ele malo ye me o ke manga kuale ele faungo le fale sa mole ye kai mi nge ya o fa nga fa wala o le au sainga nga mai fa ya ele kai kai a ai sainga I u ka e o lava sainga e a ai te a mai ala ko me ai la ko nuro ma fa I kung e o lo kai mano lo e kung wai la ka mai o nga amu ya ya la ko ele kai kai fa pe a e o e fa ka e alu ngi la ko kupe fa ka mai ya ya ni me ai I o I fara loa e sa u ma wai kule va ai kai e ngofo va ya
1: Mega sa ye ya sola pa faya la con alueca.
0: Y
1: al mela la voy ahí.
0: La voz que le senga.
1: Ya, o que le senga, o fai fo y la con cala que fai fale yo.
0: Ya,
1: ya. Ya, vole, o que va a la menga, o le la cuo, o le va a senga ma. Manku mai kai ai ngongofo ai. Al mela la, o lo ngongo la usainga o fia ngongofo yuka. O le ko fi ang mo foi kai ba ala kai a no inga nga ala ko al ba ko lo puya ia le uka ole oka ole a fale ke de le sa fai cha mo ya ko lo po e male au fai nga lu nga ia ko ya du ba ia Wai re ma fainga ngofu ngofu ele ba ai kai ma fela wa i solo le i le au sainga i a be kai ko ma yuka yo ya a le me nga la bo yai wa wa bo yai fo yai a me ke do ai e lo la ko o la ka ngo fi ai ya ka wo o me nga e fa yai mo mo fale
0: i
1: di o Mia la po la mo ma fai a nga fa ka u o o ka ai o ma ma mo ai o ia mea nga
0: e se la le la fa pa si lingi a la le ku la nga ye nge ka ka a wa sa ve ve si ai foi le malo sa ve ve si foi fai me o o senga le ai o ke le foi ka ka sa fa pe ai le ao con esa nga faila ko pisingisi o ya nga o ke la ye le o pisingisi la samo ye pe folding a mai nga on nga ya po ye la ka mo wanga ni ole ale ku la nga la ye hi ale ole al tu la nga la ye taimi ne le ma lo samo
1: el ma lo samo Ole alungo al malo sa mola yai or lae fai de melga ala yo me ya kiminge o lae fai fam singongo o menge yo fai nga paloka kalungo umal paloka ka usanga ke ngi o me ka usanga ke ngi ya lae fai da ya wa o iri e ku malo nga ko e fai a ko le paloka Onga kaluai e e kaka na fa onga kupe kongi fa e kufa e
0: fa kosinga
1: fa kosinga iyo e ka u e desi sui ya ka u suyo desi paki suyo desi paki ya ale onga e ka u e kanga kafa ai e lainga o kue o e palok fa pe nga ke ya u kufa mai ya kupe ya lako ya Or menga lai e o mai la ke mingi ya lai le lai sa ungi ya ya le vai maunga ngumel ko
0: o fiera o ngunga ya fiel ngumel ko
1: vai maunga la ngumel ko o lo ko fa ro po o ia ma ko
0: ah
1: e le ve ai ya fa ko ia mangiangi
0: vai vase
1: Lua kwa I ngā I...
0: Vai ala.
1: I Mālifa.
0: Oh.
1: Ia. Lakwa e ala I ane... Lakwa e ala I ane le Fale Ali Road le a. Fale le kāua I vai lima lua kwa I ngā kamai o I Kiavi.
0: Oh, okay.
1: Ia. O le kele la I... I le ngofoanga le le vai maunga le ngu melkot ya ai wa umma nga fai mo mo nga malo le sui o le HRPP ya ai pe fia e ma singa nga ku o le sui le al HRPP ai ke imo o ko e fai la nga tisi sene fai mai o le alu le fast
0: oh
1: ya nga la ko fai e la ia le ol paroka ma la nga la walu fast a fai walu fast yo no nga nga la alu la fast e paroka mai ai su e se si su ia le HRPP e o su ai le la nga o su e kamanga o la kuim uia ma ai ya e ke ingo wala ku a ke uma lo la kuim uia ya
0: A fea la le li le sa ye momo. Nga nga le fast.
1: Ya. Wapa uwa inga. E a le anga la e umma ma wapa uwa ma lo le kamba le mangyangi le o lau kimu ya.
0: Ya.
1: Ya. Nga la. A ke uwa wapa onku wapisa la uwa li ife me. E ye kanga kanga. Nga alu ya lau kimu ya abe ye gya kupe. Yo. Ae, o mai fwy ka ka I e sa paro ka ia lau ki muia. Ia wā lau ki muia e leo se HRPP o le
0: Independent.
1: Ole independent. Ya. Alu fo io la o kakanga mo abe le fa abe le kangi va be na kokongi le li alu le li le alu ngai leo nge ya. E ia inga ngaru kufa ia inga ia kupe whare le wakalai kanga kao le ainga nga.
0: Oh.
1: Ia. Nga la. Ia la wo kensho I fo I le ia leo.
0: Le mangkua.
1: Ia. Ia mangkua. A ngaru ale ni inga e ngofo I le I cha pipi mangua e.
0: Ene ise.
1: Ene koe whai ale. Ia. A la la ufa asala ngei. E fulkausa nga e le mwhai koe. Ia. Neskala e ko e alu kongo.
0: Ya ngala wo misi misi langa turn.
1: Yeah.
0: Misi a ko e just full come sa. E alu e ngofo ngofo e pelva kwa.
1: Ya ngei da le la sos full varu.
0: Eh.
1: Ol ma singal ngei. Ngala e fai el palo kal nga.
0: Ah, ele fai mangwa.
1: Vai mangwa le ngumal. Kot. Kot. Ya. Mango o I le ngumbal ko vai mango le ngumbal ko o le o I piko ke de e le fa io
0: ka
1: ka nga ka ngo fo I kon wi
0: ah
1: ya a o I fo I la wa e ka pe o I de e ke le de ye de o I ye le road nga ka o e fa ngo le fa pull le road
0: ah
1: ongo e ko kele kanga ka a inga fai e ai kanga ka kanga ka fai e ka ua e ai kanga ka fa masingo o kanga ka fai pule ole palmengi ia ma kanga ka kaukupu la umalia koa e ngongofo ai I le I le kura lea. Lea.
0: Ara mo wala I fai ngō le fai pule.
1: I kai roi.
0: Ai mea I ase si ngō nga.
1: I kai roi. Ua I anga fai ia I ngō nga. Nga kawo I o le fai pule ro. Ai ka ngola I maka fauke e ka o le fai pule ro. O longo I. I umba kaka nga kaka fa masingo. Kaka fai pule mai I lea ngu'u ma lea ngu'u wha'alele o mai ngongo fai whaka uia wa o pe o free land.
0: Oh.
1: Yo, e ne ingi cultural land I a I. Free land wha'alele kusai ko le koru eka le keke leo o poloka. Ya, sa... Ya yeah, e uma le vanga nga la wainga nga mali koinga ya yeah, masanga pe ya yeah, o le vanga va e sai sa fai pule mai laso e isi
0: ya yeah, isi ya
1: yo ale o mai ngongo fo ai I. Yo yo ma ol ma ko koinga ya mo le va ya so la ya sa Maulunga fo I e pia. Yo ia nga sau fa kaulanga ia o ia sau mai kuai fa le ali ia sau la ia le fa kaulanga. Langa pisi I. Ne la mo ke ia. Ia e le la ve ai ma ko se. I se me fa le fa pe o se a inga. E kaukupu pe se a inga. Yo te ati. Average kai pipo isi ai ngo lang ngo foi foi o ya ai ko ke de ala ai ngo fa ai fai pule ma fa masingo ka ka fa fai ngalu nga le le yo sa ya ya o lesi ba nga la le so la ko pa lo ko fa le ali yo
0: o le so yo fa le o le se so yo fa le ali
1: pa u mai ale suya fa le ali di le fingo pa lo ka mua mua
0: oh
1: yo o yanga le sa sui palmia
0: oh
1: kamanga ongisemo lengo ya la la o yanga male le akali e o o la meko.
0: Oh.
1: Ya, o la uanga fea vea ila kupe I. Nga mai kai minga fai el palo ka wa sa kau skuri umala uri ia.
0: Oh.
1: Ya, longo inga la... Yo lo iba la o kaulanga la be foi la ya la uai el sfuka sanga el mfainko ko yo sol palok ale la uai ya ila ya ka ka foura I o kuma
0: oh
1: ai ka kudi ai ngai ile palok sin le sila palok ale la fa

0: Kuali. E piko ke piko I si dia ngu melo ka nga ka sa mo ala nga ku ala ko kupe ko ko nga I lo o
1: fafo
0: ngoi nga I lo ka ka yen ngo fa ku fafo
1: ai
0: ka ka ye I o I sa mo wa la ke re kam pangi fa le le I man ko ko ke le o ka I le ala wa ka la ngo os ka mo la us o le palimbia o le kai kai o le fast e pe ia e fōringa mai e ko okele a I kama fō I a kama ki ngā lako a o ngā whakasi la e whai a lako pisingisi sā mō pe o lako ngā le e a fō I e o ko okele fō lako ngā la I e pe o lako ngā sā o ngā I sa ai nga o nga fa kasi mala auri nga vai kai ya iko kongo al palmengi ya ku sala o pe o la ko ala nga la fa ya la ko pisisi de sa potinga ya ya ya al fa mo ya o la ya isi ka ka ma ku o fa le le palmengi o le fas ai pe ya al pau yo ka ka fa ai o ka ba ki ye la ke va ai ai yo ka ke do ale si de si va nga ka ki do o ka me ki fai mai ale si va nga no ba la ko dai ma sang ye ka ka ye ka mai ro ling wo ya e ro ma la va e va nga yo ma ko ai nga I fa ko ye e la ke ro ingo ma o ke ye fe me sa o ngai o ka ma o fe sa o ngai ya e pe po ringa mai ko kere ka mai ki malis o le le fast la e supporting ai la ko masang ya la ko mala uri a a ong e la e o ma ki mi e o fa ka sia e pi fa lo ngo ngo fo I kala bali e fo ya la uri ma man yo ya as going o kuila pa kiu ke lo ko pe ola wori e esa po tinga ya ya a ye kui dai pa ye kai pe yo o le si ba en of ale de maile colisio sa mo la scopa ya ma ka ka mai I isia o nga fa ai ke lo pe ai o a bele po Chanel College ai esa po tinga ya ya io che le hanno fai alla co polo calame fai ca uide ia me fai ia che lo isi me la sa fai molo ole odi fa le le ah ia la fa cali da fa bel vanga ia le o uma fai le o tanga sa fai al malo su e ai ia cu e vanga ia al fasia e cu la e pa ma ma unga falenga fa kau I kupe ale maro o fangu o sa mo wongo fong fa kau anga isainga
1: iyo
0: ai leai umangi leai umangi mori mau ha ha document je kak mai
1: mea kau fa aleanga I elisi
0: ya alai epe yala ke ba I menga pe os going o cuida e pa le fa mo mo e le si o li ia wa o ko I o la ele le il ma fo long ma fo fa mai fa mai la ko o fo il mele o le o il mele o la capi e la o so ngi la capi o ngo wa o le kampangi nga fa ia le o ti ta I fo I sa mo o le kampangi dea ngā lae lau ke whaia le lae odita inga ia mele a le IRP o le lakapi a lalang ia o lako ngā e o aku whai le odita I o o malanga whai lae I mai keimi sa lako ia kūmai ia ia ngā omi ia di wholoa nga oing bakim kunga nga okwe ba nga yang abakwe ba nga yokwe su e umma me umma ya ila wo fi wo su e ne ise me nga nga mo fa ro ya nga omi I ba nga ya awal koi fayal nga me u dai dai ma se me u fa le kong ai le le u ma ya me al malo ya ala la fa me le ai ola ya ngai be ya ngai me lai ke ngai di siki e le lo po fe o ye di siki o me nga sa fa kau e ya ya ola u fa ngalu ya fa mai ele ai la o ke mai ale ya le el kampangi sa fa yo o ki ele ma fa foi la o foi la ele mele la kapi ele ma fa foi la o kai kongu le ba la ngole o la o ri ya su ku si ale la kapi o la ko foi nga le nga su e o ku su e ya me nga isa mo ya la la voy lo el van a mi mira y hace la el mocua kidia o ya la el mele fue mewa wa le lo cupele ale aula capi po fe o algo nga ya ya eso es ya le yo la algo con un power me o le lava o le cupe abajo el IRP e fai ai ya me a kungu ia bai bai e le lakapi maku a desi de kon ko sanga le nga o le sa o yai i o sa mo le kon ko sanga le kon ia ka longa sa fai ka aloma ikalia ka aloma sepangia ko ka aloma konga kodu le ka longa fai ka inua vai aso ma fai ya e fai a ku ka ke ala ku fai fesi i ope i engi i polo kalam me fai lele e fai mai se fai mali a kue le ai le i fai engi mako polo kalam e ke le iropo oi ka ka la ka alo ya e ke vai a ku ku so ka longa nga kolu a ku fa kasi le crowd sa yai e fko a moa fko a kumule ka kumu ai le
1: stadium
0: le stadium ngo e vai vai e de ese support al loco
1: e
0: e le supporting nga ka ka ku sa pe nga ka ka e ngo foi kongole ole
1: le area
0: le town area ia mangai kanga mai fafo aku ia maka kambalanga supporta la ko ia pingal panga kanga sa yai oile i karunga ngai ko ia al makwa ia al meala i ol valir ia la la wa manga ungi ia ile World Bank faisa la ko e poro mai se kupe mai ngai i bank ale or bank a sia ya ole bank ole World Bank yo ya ala u fai ia fale kupe nga i ya sa mo la ko application le ai ele ma fai nga la ko ele ma fai nga mau le ia ingi ba lele i le a fa i ole wa le sa fa i mo la wo ilo el bank le a fa i o kanga ka i e le ka ka sa mo i en ngofo mai fa fa ya e fa i il bank ya ma li e le o supporting a ele ke le support fa lele a ka ka sa mo la en ngofo mai fa fa e pa wale me si li e ilo ko wo e ako ma nga o e faise loan ia faaluga aogā le loan le fai ai mea kau faakoʻaga e lelei e mau ai le mea ai e aʻai ai ma ia le akuguu ua ou kou e lē kelēkele lelē kelē populaite a lua selau afe paluga ia o le kalaga a le bank mai ala e figau ia le vaeaga ia
1: le malo.
0: Yo la fi ga mai malo yo. Ele ilo e la ke le ilo inga me e ka kilo. Yeah.
1: Malolo, yeah.

0: Yep. Leo chula imai dato temi o ato es fullo minute on tale le tu life fa il neva leo o le fale wale si fa sala la vale ne il fa e piva se fullo valu ma le tasi fa mo la la fa lo longo ya ato no e ma u fo ile ma no e e ile fontang alle grupa sa moa e fai I le I nei I le I le fale I le leiki ole nei al fai pi I se taimpe o le lima I le afiafi ya yeah. I fai manatu atu le fono a le fai pi I le lima I le afiafi ai o le I fai nga I mea Ta ua fo I e fi e talo ngoinga I e fono lea. Ia, a whangi mou sa ua vanoa I a le ai I e whapso tai I e a le tamaita I pai lau tuisi. E whaali I ai pe a whai e re mwhai ona e taulu mai le e tatou fontanga. Ia, ai o leisi Oi, olei si mea taki fia kalangoa I ai, I oi Samoa. O oi Samoa pe fōringa mai ua iai atangata e otu e kāwhawhau I Samoa. I ua le ngata o aso fia fia, aso e ide, aso... O le New Year mal Christmas. Ai e ofo I aso ofo I nei o uni. E whaino le wha manatu ino le sisi ngā fua. E wha pēr I a le festival le a tātou. E o tau o le Mersina. Ya. Yeah. Wa le fai le aso mo mo o ai fo io o se tem. Ya. Yeah. Pio e le ase se sen o le aso le aso mo mo le o se tem le fai e le festival le mesina ia ma le festival fo ile a tangata a prosini le sa tau fo I nga mai kai mi o le o yo warana yo sa tau e kaka a prosini ia le mai kai mi mia I o tau sanga a maka kuila so mua mua se tema o le warana Ya, po vai tei mi fa ole ya ja kere ala I yasola sa fai e mo float sa fai e float I ai sa kere nga o tangata aprosini Ia, ai ai ma le vaenga foile a le au creek, kuliki. Ia ma le vaenga lea o le au Maori. Ia o Samoa, o Tonga. Ia o le atu kuki. Ia ma la usia mangi. Ia ma le vaenga ia mai ayalangi. Ia. Kusa o paunga o atunu usa takaba ai e na vai tai miole. O le tasi iwa valu sefulu. Ioi. Sa aluakula le float. Kilea le I le aluatu I le awalau papa le a le I lunga kongua o le kako le kio Yeah. Ala ku ingale frog le ingala ku le fa nga chai oile. Le ben nga ye le pakka nga. Laika ile. Ile sit kalang o le fale o le malo. Yeah, nga kama ingale frog. Yeah, on fai ai la ia le o o fa fia fia nga ingale pakka nga. Ya pakala nga le wa kele nga sui o sui fa fiere ngol pak no umanga fa yele umanga fa yele fa linga sa ka o le fire o le fire festival ya nga ko sui pe fa ko lu nga sui le ngole
1: ole
0: O le pakale I de sa le sa fa ye me fa ye me o le festival le o le warana mokuwa ma warana o le upunga
1: aporiki
0: o le a foi kemine o le winter
1: autumn
0: le
1: Spring.
0: Or the spring. So spring le na ilfa
1: Aporiki.
0: Or the warana warana ya la kusa faye ila meyo o float. Ile koke de a nisi fo ya kako sa ya in ngaba kemi. Fing ol float wa. Ja ya yal king is a fai makau po yo ja de kau po sa o kale ko vai ngi de kau po nga po feo ya ai bo wongo foi sesi ku la ya e o mai la kemin ya la e fai le la e fai o isamo Ale na waka sa ka u oisa mo te wila. Ya le bo suinge ya mesina. Ya wa o le so mo mo se te male fai. Ale so mo mo fo se te male fai fai il me nga le borana a por si. Ya ka por si.
1: Ya.
0: A polik. Ya e kere ala me fa fi fi sa fa ye nga ba ke ya ya ai
1: o fa no nga le me nga wa ra na nge
0: ala wo fa I was suing o sui le ngo
1: to ko fa ya
0: ile ko fa ye o ese fo I me ye fa e le nga lu le si ke mi wo ba lu fa ka wo le fa ya Ole, yo.
1: Celebration of the fire.
0: Yo, ole nga sa alu ole fire festival. Yo, ya al mea ya. Yo ole warana nga amakamaya. Ale winga nga ole upu warana ole spring. Ya la lae fai fo ilai Samoa. Nga lae fa mga kufo I Samoa. Ya ae. Ele o ka ua e sa mua whaalele o se kaipe o le ken kongule o le kausanga o le spring. A
1: le ka ua e ka ua e sa mua?
0: A le ka ua e la kou o le festival o ele o ka ua e se vai kemi o le kau o le tausanga. A le ka ua e la kou ia is a festival mo me la la inge o le tau
1: Rafa
0: foi faco
1: a
0: mapele. Ole koi.
1: Ole
0: involve
1: a wa ole
0: bakanga la manga
1: o
0: meo le faco. Ai faco anga sa vacu. Fai da ko fali.
1: Yo.
0: Meu que ir ola le wo fai el aku. Ya fai a fali le wa vacoila. Fai mai ole.
1: Fai faco sec.
0: Mesina. Na boca ole mesina. Yeah, waku ala e oku ya. Ya ngu uvai e ma nga o e fia. Ya oku e fai ngila ko, ya ko siva mangi Poangi si me fia fai. Ya eo ya yo. Abe eo fo ya ya kam ko kele la group nga o ku Australia mangi usila. Sa ya. Ay aku la fai la ko. A ola ko si ba fai fa sa mo. Aku la ya le fai yo.
2: Samoan Rugby Union something. Oh. Yeah. Kusole aula nga le wo faya ku le fainga malo le le yenge.
3: Le alfo.
2: Alfo le. Mm. Yeah. Ai e kasiala le aula le skalai o le. Le IRP. Yo.
3: Ngalmang
2: Samoa. Ya le la wo sui ngi ling o le la kapi sa mo.
3: That will cost money to change again.
2: Le fua I le va o sa mo ma le IRP.
3: Le ku la mo ye a wo sa mo. Ile ngi kai.
2: Ol me la la ngi. La sa La wo ku e wifo le baeng o le World Rugby e wifo o I Samoa e fai le se la ko kalangoanga fai se review ya po le ale me o yei walanga o la yei le la wo yei le au o la e fa kalikali mai ku o Samoa ele mangwia lo me a Samoa e fai. Ya, abe ese lo ele IRP sa mo asu ya kuai le ngula le kolo pop peya Belgium.
3: Belgium.
2: Peya Belgium le ngu.
3: Ah. Ale kongulo la sa mo mawala mo Belgium.
2: Wa Belgium na so so am sa mo nganga illa ko. Kau vanga lenga fai la ve mai si fo ingu ya la lai mo wai sa mo la a pa le kong lo sa mo I a be se lo ai so ye ye pel chim kong
3: ko e kau so e foi la ye se va mo e ko
2: yo ya al meranga e a fo ye ya e su e Ea fo ie, ene World Rugby, ia Samoa, ia male vayanga fau le kua kui, wa kusa vayanga le al malo. La ie le vayanga kupe au mai le World Rugby e fai e le au a Samoa. Ai, ele o iaise, al kemilange ia fa mai le si vaenga ia fa me le ai si so song ia al malo sa mo I le lakapi le au le al lakapi sa mo malanga le wo ia le au fou ia la la ia lu kupe inga I le au fou nga a le au le sa mo ia le se kupe o ia o ave ia sa ave e mo mo sa ave e mo mo ya ai le la ngo ka lu ai wo ka wo misa nge I le mele Ya. La bole ko e ave lo la pe ale wa ave ku pe la ngale wo ye ile au fo. Au la nga le sapote.
3: Ai api.
2: Ele malo.
3: Ah.
2: Ole ai api o la la ku supporting ai.
3: Ele
2: au ku. Ele au le mangsa mo po lak pisa mo. Ya, mela nga le la au ngi ye. Ya. Usa.
3: Wala
2: vai foi lá né. Ya, mela. Ya la e foi mai dal vai nga ya. E a foi dele. E que le cupen o le lo loi. Aleman a le la capisa, a la capida, le aula a samo, al mang samo. E le lo po feo alu e cup. Ya la la e kausanga uma e kai peia el running o la capi kai peia running o le malo e run el malo a uma le kausanga ya ma faides le audit ya va penga foi la e la capi samo uma le kausanga sue avele li poki o IRP me walu ile kupe male kupe male kupe ya ai ngo kala la bakaka fa logo loga ka o ise sause ise us pepa se kala fa le ya le wo mo wal kupe le wa la fo mai ele wo rugby le kupe pe fia milionga fa ka mo le au sa mo a ya al pawalme mo mo el mafofo kaka o aida ai le kupe o aida alu male afol kupe a o ai le si afol kupe ya mea ala o fir kausanga o kalunga nga lelei ia fainga o ke unga kupe a sa moa ma faunga ai unga o lele lava o le kupe fa alele au mai o sa moa ele pei o New Zealand o Afrika ma perkangia ma isingu e ke ke lela ko populese a o onka alo ia le aula kapi e o umakanga ka il malai
3: support
2: wala ko kupe fo inga yo ai ko kongo fa ka wi ticket wala ko support nga kongo wala ko up ya lang ka ko ele ol population ka ko nga lo se la lo penga le lo se la wala fa yo ka ka e o makamaka ini ku se full pa se nga ah wala
3: ngo fa makamaka me tivi
2: ya na ya menga ya la ya oisi o quero calongo sa faia skonga ya é un moifo wole ko faia ya skonga i bo mo fai mai esi dele le fai le asfalele
3: oh
2: wala ngol skonga i o maka ka fai fa ko anga e fa ka wala ko me mak ya ai le o maka makai a mai la esi dale e fai la sua lele e o a cuore o fai fa co anga e maka maka mo mo mai ai ai un boi fo ele ai esi di ai fa fa co anga le alu alu la sua lele e fa fai la ma ma ga ia nga sa o ila ia le la sco nga i fa ka
3: oh
2: ia le menga Mela ngai ele ai se kupe mo ele au la kapi o ngai ele o supporting ai kanga ka vale le e o mil malai e
3: mbang me al me foi wa kanu ala na faile tv ya wa ye foi la o wa kele ala na mo e ele au fai tv ya tano ye fa alwa fa e ai lungo ye Wa mo ya asa ya ya kan ka sa o ya pi e maka maka ka lo ma pe
2: afrika
3: ai me se ai ka la ma fa e fa van ma lo
2: no a ku lo au mai fa fo e kumbu a shon fa la vela kumu. Ai kele ai ia ngo foa ia vangoa, kele foi mea lai ke vai a kue linka ka o kukuma ye. Le kai kai, le lava le population la ka kou. E si di ai la le, o le mea le, e sa o le, ia walanga o le si mea. Le fai mai ia le si vaenga. E a foi le le, e fia milionga la fa io e fia milionga la fa io o kanga ka ngo foi le ngu o la ye la ko aula ka pi ya ol ko ke le anga ka o kanga ka nga ke le a le ngi la ko me fai la la ke ngo la fai le ka lo nga yo yo ngo la ye le ye ngai e mau ai o ngai mau ko le ku pe ya ia wa o kilo I la fa io o kungu ule e ye kongole o le world rugby lelis o kungu maulunga la ia e ia in New Zealand Afrika en el langi Australia Argentina o falangi o skokilangi o aelangi ma Wales. Ya pego e casi hace se singu po America. Yo ya ele o kaudi ai ele o kaudi ai ngu ol Pacifica ma mai
3: si. Ele kai kai la mal population ta.
2: Yo a fuala ia ia kunga. E fai fa kai kai ngala o en elangi e mau akula ko kupele IRP. Ah. Ai keller kupe a engelangi e maua mai I le stadium pe a fai ka alonga engelangi fai lako Six Nation fale. Kele lale kupe a engelangi e maua inga, kele foi kupe a le Six Nation. Au umalai ka alo e Six Nation e kele lako kupe e maua. Ai, ole kele lako kupe nga e maua mai inga le stadium pe a fai lako ka alonga. E fua fua I la ko kupe lai Congol Bank. E le ise kupe o Congol Bank. Nga mo meo loan lai yai. E le ima se kupe. E vanga ia engerangi o ia New Zealand. New Zealand pe su 5 million al mea lai o wai. I o I le World Rugby. Po la IRP. E soso aku iai ma soso aku iai ma New Zealand oi ma Engelangi me New Zealand ke kede yo ma umai le Six Nation kai fia e ovailunga kai se fulu mon kupu milion al mea lai o el vanga ngai ai kokongi i kupe mau aku le Kate Ya, yeah, before I ka longa ye aba ku sa mo fa ye ing. Ke ba ye ku a ke ro kwa ko nga ngi o ri si ku mo ka ala ku mai o. Wa le ngi si en ngo fo mai o ri si ku. Ya, ai le se me fa ye le ba nga ye le coach male. Ngal pawal me manga oi. Ole fa karo sanga yang yusila. E abe esele lako. E abe esele le lako. Prokala me le run I kamaki ol Pasifika. Ka fiofi kamaki e. E sangi e lako kamaki a laes ka isful fa kao sanga. Sulu ongo kao sanga.
3: Ka
2: fiofia yala yale inga a la kwal ka me ke le yala ka alo alu lungol o plex ye ko wa yalu ya ma ko kongi le le a la kulal ka me gi va la ku sa le ka mu fai ele le pe a fa pe a o le si ka me ke ka mu fai ya e va ya ku wa ele ki kilo mai ya ka nga ka ye piki ale au yala ko wa Ya unga ke ya
3: le suli ko de o ya.
2: Ya. Suli ka lo.
3: Unga ye o le me o le.
2: Ya. o liki pe o po ai si ka longa e e o nga ye
3: o le nea nga ile nga ia ele nga ia ia fo ia ia la kumule mi sila mo la kokula fo ai e popoko e e va vai kama ki pacifica
2: yo
3: wa la nga e kama ki pacifica no kwale leg ka ano kama ki pacifica nga ola ia le fe o ai fe ale me ye ia o ma
2: If
3: I call on our own, only Naha Makanga, Makamaika making Yamankuala, or is it make a lemanga represent my lack of banga? No way. I was saying a car lang or cooler for one you see like half.
2: Yeah.
3: Elika kala, pola lava, elway, a papel.
2: I love a pela, Fuka will quit if I come fight. Na le fai fai ia ia kuila epa. Ia, ole si mea nga fai ti ia ia ia ia ia le rito kuila epa. O ole IRP, a. Kele le, ka sakaunga kasi le aua, sakaunga kasi le aua a perkangia. Pe a fai, pe a fai le World Cup. A faile World Cup ka unha kasi le aua perkangia ave e le lako Lionga. A Lionga e piki mai i aui e fa.
3: A e aui e asko ki langi e a langi ma waios.
2: Io. Ka ulanga kasi a la esa ola i a leva nga ka ngo. Leva fo ingo ka ngo ka ngo ka kiro kiro e le mea nga. La mea wala inga fa aua le vanga pe e le fea. Fala ko au a o laia isi a kungu uia lai fo imanga nga ola ko ui e fia.
3: La ko fia in.
2: Fia in. Ia wai kusai kolu isi a vangoa lai. Kolu isi a vangoa lai kongu nga e mawhainga o mai e ingisi i a kungu. Mela nga asa au kere ilo inga la. Lai fo ia e fait kuila e pa le mea nga. Ia le mea nga wale vanga ka ilo valele. Tá que eu ala que aquela ufadie ele se me saul mele de ia percangia wa ka wal great pitch aka wa great pitch no longo ingala faidole la ko awe kasinga ka o le lionga inga mo waila ia le ola mongo isi aku ngu o kolu yo ai ko yo nya ala nai e malo si al fin a wali yon o fa pe o la ko nga nga sa wol ka lo ya
3: e se ka ko me ma fai e a ko mo ise a so e ke o e skula e ma ise se ka ka ya per ka ya e se foi la nga yo ai ai a o fa sin a le pa ke le na Pai e perkangia lea lea. E sa ka wankua ma ngua pe isi a kumo. O le mea kumo nga ama mea kama. Ai ai ia ai. Ule al lo wakua i e langa.
2: Ia. Ia. Ka kus ka kope se lea.

too kind.

0: Ja, när jag satt upp av fången när hon spes i levai. Fem natuaid, mae yna i'r siw ffong o'n nef o'n tyma i ta, ia. Da talo mo son nhw ffong am mawr i lwng o'n i'n meo o tato. Ia, nga i'n tato tuplang, ia, ai, ole, taimin ne, ia, e fa malo lwa tu tato o fa ffong a, mai le tato por kalami. E fa amuta i ele ma, au au nanga ele ne ta e au. Ona e ele tu tuangia e, nein, nein, ili taia. E, no whianga i ele, i a si o mato a inga, man whanau. E la e wha manu ulu atuai. Le a ta atuai le pese le. Ia, ia wha manu ia pea le atua i a te au tau le neva i a su fau. O e au tau soi fo manu ulu ina. I wha pia fwoi se ola e mawa e mawa, ma le ta mawa la inga. Ia fufua hau ma fwoi a o ole neiva ya so fo ole ano mana ya ya fa mania ye to ma ye pele to ye to ton ya ta ta un alo ng fai me ta to sa valie o puta to ta ta to sa lai pa pe na una ye ele ta ta lo ye ele le ali to ng ya ta to un alo ng fai ya ai fa mal u lu wat pe fai we ye se o pu po se le wa se se Ya oil matua fai tama la fuane I se nuu lea inga ae. Manuia tele au tau le nei. Vai aso se I au lia le aso sa fo I. O le vai aso fo tato toi fei loa. I ei fo I le I te ula e tasi le vai aso fo. To faso I fua, Teresa.
1: Ya. E I katunua tato toi fei loa I le aso luma na I nei. Ya o mulia to intento molto fa fonga to fa soifua

0: E caro, e caso, e cale Latin will be 13 boa lori Yoruba language program on 4EB radio. I want lo to take badun jujuju. O lo to sheyi ido.
1: Hello, e caso. Kale, e caro bubu, lati bubu bi 13 bo ase dada la bayin. E ka bo sori eto.
0: E ka bo e pele. Olutu ola won ti gba faji lo. Ori won ti.
1: Wa jade wa sile ni.
0: O sile o wa lori cruise ko lo ba. Ah. Olo lo bo bi to wa be
1: ori. A lori omi.
0: Ori omi.
1: I gbogbo won tan de sise fun elomi lo na so te o ko to olodumare fun yan ni ala ore ofe lati wa laye ko wa laye iwo na na nu owo na ko gbadun ara iko sinmi
0: awon yoruba so pe ojo iku lojo isinmi
1: ah aye gba kan ni e
0: aye gba wo ni e bayi
1: ni si ogbon wa nu pe keyan na sinmi keyan sise Yoruba na lo ni iwon tun won sin ni gbogbo nkan. So ise na iwon tun won sin ni.
0: Awon Yoruba won ni owe, won tun ni awon nkan ton pe ni bi a bi sin ni o mo.
1: Awon oro
0: to. Awon oro. They want one to e un to kandu.
1: Yen, bi awon re bi yeye.
0: Se oro yeye ni e.
1: Awon kan na ni iwe. A nkan ta ma so ni pe awon kan na na a ma ri awon to je pe won aye owe pada to wa fi se yeye ohun a kan yi awon oro pada lati fi takuro so
0: eyi to ma so pe ti wo ba se nkan ju ni wa te
1: ah alaseju ni baba ase te
0: alaseju ni baba ase te
1: be ni alaseju alaseju ni pe en to se nkan koja bo se ye ko se eyi te won ba tin se nkan koja bo se ye ko se o ma te ni
0: ti won ba ti gboton so yen sin kekere ki lo ma n tele
1: egba ni abi
0: egba bu
1: ti won ba tun so fe pe ti lu ba dun adujo fe ya ni
0: o fe fa ya ti e ti ta
1: to ba tin so yen fun e ko mo pe egba e wa lori aja kekere o bet o so pe ko sa lo
0: egba e so kale
1: o ti e ma je ni iwo gan lo de lo ma iwo lo ma lo megba yen wa to ma je
0: tori le ni aba Mrs. Silas soro nipa won owe
1: ah
0: ati awon oro so awon yan e tete si e gbo
1: ben yoruba gan lo so pe owe le sin oro oro le sin owe to we ba so nu oro toro ba so nu
0: toro ba so nu owe
1: owe la fin wa
0: mo te so ni ngba ti mo ba Mrs. Silas so nkan ti mo fi koko bere gan ni e
1: in fact se mo ke ti won ba lo fi in lai gba ti won ba lo le to joko ti awon mama agba ati baba agba idaji nkan ton so ko le yeyan tori kan to so oro marun won ati fi owe la kan to so oro merin won ati fi owe la ton ba ni pe ah baba e je kini ko ma koko ni e agba iwa loja kori omo won ati powe lo
0: kan
1: to so nkan to fe so nkan ti yo ma fi ma so pe owe le sin oro erin osu toro ba so nu owe la fi wa owe se pataki o se pataki o de je ki a ri bi ede yoruba bo se jinle to gboro si
0: kí náà yàn wá tún máa gbádùn lẹ́ni abáyàn kan pàtàkì sọ̀rọ̀
1: èmi abá àtúnbá gmx ọ̀gbẹ́ni gmx ọ̀gbẹ́ni ganiu tó yẹ pé wọ́n jẹ́ ẹni tó yẹ pé gmx wọ́n jẹ́ ẹni tó yẹ pé oríṣiríṣi nǹkan náà ń ṣe wọ́n máa ń ya àwòrán àwọn náà wọ́n á ṣe yà mí tukatuka ọmọ mi lomi graduate
0: ní community wa
1: ní bẹ́ẹ̀ni ní àwùjọ wa gmx máa ń ya àwòrán wọ́n tún kọrin on tun sere tagge a ba won soro won la won la won oye kan so wa e tete si o sori awon awon ti wa ni Queensland niyan ta fe ba soro e na tun ni o orisirisi awon orin orin lo orisirisi awon iwe to fi ranse si wa orisirisi nkan ni o ta ba de rent to fe darapo mo eto yi to ba ni nkan te fe ki a soro nipa to ba ni ibere te fe bere to ba ni to be pe yin go fe kopa ninu eto e gba wa lago number wa 0404 592 133 e pe wa la e gba wa lago
0: en to ba de fe jaye bi olotu ola to wa lori omi Caribbean lowo ba e
1: se de se so en se da pe came na ma lo sori omi Caribbean come awo oju awo orun
0: Harry Song Arabanko oruko orin to ko ni e orin e o nso pe gbogbo ota ko ni da fun won
1: no ma je ko ta se wa o adura nla ni o adura nla
0: je ka gbo Harry Song
1: ka de ma lala pe awa na wa lori cruise pa gbadun

0: e karo e kason e kale lati gbogbo bi te tin gbo wa lori Yoruba language program on 4EB radio am ba won yo pataki soro awon agba to wa laarin wa gbogbo yin le ti gbo orin iri Mrs. Modupe Silas e karo e kason e kale o e sete tu wa ba wa soro
1: e kason e kale e karo gbogbo bi te tin gbo wa inu mi dun lati wa si ori radio 4EB 98.1 lati ba awon lotu soro
0: eni Mrs. Silas e fe ba wa soro nipa oro agba ati eko gbon emo awon yan wa so pe owe leshin oro oro leshin owe ti oro ba sonu owe la fin wa ki le ri so si owe yen
1: nkan ti mo ma so orisirisi fun yin ni aro yi nitori aro la wa ni Australia ba te se ki gbogbo agbaye ni osan ale ati osan ati gbogbo ebe yen
0: tori bi to tin gbo wa po ni Mrs. Silas gbogbo agbaye lo tin gbo wa
1: oluwa seun adupe lowo olohun te pe ibi ton tin gbo yin po gbogbo agbaye ni aye lukara lo to ni owe leshin oro oro de leshin owe Yoruba jinu Yoruba de dun Yoruba de o dun gan o ti o ede to dara ni
0: toto
1: nitori na so tin kan ba sele nile Yoruba oro do ma fi nwe oro ko ma fi nje ki oro yen ni ojutu ko ton pe lojutu ni pe to se ma ni tumo to se ma ni ipari tabi solution ya won loyinbo se ma nso se mo ngba mi awon eyan a ma so pe a le pe malu ni baba nitori a fe jeran je bi oro agba ni
0: oro agba ni ye o showe to deni iwa n se pe tori eyan fun yan ni anfani kan ni pe ki en wa di omo odo
1: wa re ara re sile so o de tun ko awon to n se igberaga na pe a se igberaga tori pe o n fun mi ni nkan tori pe o n se daada tori pe o n se ore fun mi ko de ko ni tumo wi pe temi de a ma yile ki olohun ni a ma le ka ma yira fun tori gbogbo nkan ta ni nile aye yi gbogbo nkan ta ni won fun wa ni olohun lo fun wa so nkan ti oro agba yen so ni
0: olohun de n loyan
1: olohun de ma n loyan fun yan
0: nkan ti owe yen o to kon mi ni pe en to n ba soro ju ni eni to n gbon o en to n beru to fe wa ma pe malu ni boda pe ranti pe to re ni yin fun eni anfani iwo na ni suru o ni awon nkan ti iwo na n se o ni awon nkan ti iwo na mu wa to je ki gbogbo e fi da si ma gbagbe yen
1: o to ni se mo ona meji loro yi ba
0: meji loro na
1: di a so pe two-edged sword bi oro bibeli ngba bi ona meji ni o n ba eni to n rere sile ju ateni to n gberaga awon mejeji lo n ba wi wi pe awa mejeji ta ma n se ore fun ara wa o na de ti ma fi n so pe owo kan ko le gberu dori
0: toto ni
1: owo kan ko le gberu dori a ko jowo po ni aye fi n dara se ri pe Yoruba se ri pe o lagbara pupo
0: o rich
1: o lagbara pupo gan ko lagbara pupo so I kan ti mo tun fe so fun yin ni won ma so pe obo lagun irun e ni o je ka mo
0: abi
1: se mo pe o tun relate tabi pe o tun ba ile ta nso ina mu because iwon rere sile eni kan gbe raga e mejeji le useful fun ayin e pe mejeji le le le se ore fun ayin obo nla agun iro ni o je ka mo bi pe obo yi o n try pe o na le so yen pe eni yen na to n rere sile na o na la anfani
0: and igba mi to n se fun eni yen elomi ma n robe awon yan ma n se nkan laifi won sise fun o won fi agbara si o won fe mi si so but won sugbon won mo pe eni eyin on sise gan
1: on tiraka
0: gan ko fi le achieve awon kan
1: to n gbe sile o to fi ran wo lowo yin
0: to fi ran wo lowo
1: iwo wa de ma ro pe ba ko je nkan kan
0: nkan to sele ni e nigba mi so won ma nro be pe awon mi ma nro pe eni yi o nkan kan ma sele fun gbogbo e kan ma nda kilode se on nikan ni ke se so
1: obo nla agun
0: o nla agun
1: irun ara eni o je ka mo
0: yes
1: o n tiraka o n sise o sin sofa ko to ri gbogbo nkan to ri yen sugbon wa ro pe boya
0: to ri tele e se ba jade to ba ti wosho oju en don se gbogbo e mo gba ti sleepless nights wa nbe
1: beni
0: mo gba ti o je pe gari leni en mu
1: beni
0: gbogbo awon ise teni e ti se seyin mo gbogbo awon ile won ti kin sowe o gbogbo awon ile bi oro agba
1: ni
0: bi gba mi mo ma n ni mi mo be ti gbe le ri won ni pe ti yan ma n binu lowo won ni pe en to bi mo gan ati fun ni nkan kan ai ma so pe wo to n binu
1: o ma n so dada
0: awon agba lo ba so ye pe
1: lo la bi kan joko
0: lo ba bi kan joko
1: en to bi mo gan ati wa ati ri nkan fun a ma so so pe en to binu sugbon nkan to n so na o ni tumo itumo e na ni wi pe awon yan ma ma binu ibinu o da ise pe ti nkan ba bi e ninu so ko de je ko tan ibeli gan so pe ti bi mo ninu ba bi e ma je ko di ale ko to resolve ko to so pe mi o se I mean mo binu so ibinu o da ibinu ma nje keyan ni eje riru kon pe ni hypertension ibinu ma o ko ma nse nkan buruku si awon eniyan so o to ni e so olotu eni ti o bimo ati ri nkan fun ka ma ta so pe to binu ibinu o da
0: but you know you show will
1: ọrọ agba ni
0: ọrọ agba ni
1: ọrọ agba ni ọrọ agba ni won je tun ma nso ikan pe won te se ma nso a tun so loyinbo sukun mu riran mu e pe ba ma nsukun an riran sukun mu riran mu
0: won so da latin ni e sukun
1: riran mu se pe bo ba tell de je pe isoro wa nkan kan nse e lo ogbon ori e lo brain e ipe to ba nsukun ko ma riran ti nkan ba nsele ko mo nkan to ye ko se joko mi sinu so ye kin soro so ye kin o so pe sukun mu riran mu ti a ba nsukun a ma riran
0: emi o pa buni e o mi si silas e jo but we thought it okay ni bi ti nkan ba le laju ele o ndun e o ko dun e o laju ele ninu isoro
1: e je ka ma
0: ronu
1: ki a si ma wa ojutu ka ma wa solution ka ma wa bi ona se ma da to ni pe ta ba nsukun a ma riran beni
0: awon owewu le wa ni tori gbogbo awon eleyi skile pe sukun mu
1: Riran mu. O sukun o ti na ti riran.
0: Awo wo le di fun wa tori mo ke orisise owe wa malu to ni ru Olorun lo gbo
1: lo lo le sisin fun o to ni
0: ile oba to ba juno
1: e wa lo busi won tun
0: orisirisi lo wa adie funfun
1: kọrẹ
0: lagba awọn ihan but awọn eto awọn jinle la fe gbọ
1: awọn won ni pe bi omode ba subu awo waju but agba ba subu awo eyin beni
0: kini tumo yen
1: ni pe omo kekere ma nko eko ninu nkan to sele sugbon agbalagba a wo ki lo fa isoro yi to en to e time down ba wo agbalagba to ti pe 70 agbalagba to ti pe 65 agbalagba to ti pe 80 ti nkan ba sele si o ma ronu seyin e ri pe awon omode ojojumo inu won ma dun won ma foka kiri pepepepe ba ma so pe oni sugar rush kini kan kin kan ton ma ti mu owo awon kan ton ma mu awon omi osan to dun won yen o tin kan ba sele si won isma kan wo pe kin kin ni won tin sere won lo niyan o lo se se wi pe omode meji to nja iwo ba won nja iwo ni ya ikan o wa ngbeja omo e to ba ya won mejejo an kan tun ma sere lo bo te pa gbalagba ni a ronu si nkan to ti sele tele una bi so pe ti omode ba subu a wo waju bo bi agba ba subu eyin lo ma nwo
0: iyen tutu mo si pe agbalagba o le ronu jile
1: ben
0: ko wo pe awon nkan wo mo se o ti mi o se toro ifiri bayi
1: ben ben
0: wa omode ngba mi o ronu jile o kan o ti gbagbe
1: o ti gbagbe
0: awon nkan to sele ti mo fi subu ki lo sele
1: kini sele
0: ki na awon nkan ti mo se koni ro be
1: koni ro be
0: adide abere si lo
1: nsere e lo ni
0: nsere e lo gbugbo e lo de ni anfani igba mi ti yan ba nronu ju nipa nkan to ti sele iyan ni fe move forward eti igba mi o se pataki ki yan ronu dada nipa nkan to sele
1: sheri owe mi tun wa abi oro ti oro agba mi tun wa ti won ni pe ibi ti agbalagba ba wa to ri nkan ti omode ba gun ori oke ko le ri to idi e ni wi pe agbalagba yen ti ni iriri aye to n pe le experience so iwo omode ibi to wa yen o le ri o to ba ti e gun ori oke o le ri but agbalagba le ri
0: mi wa mo be Mrs. Silas e ranti owe nipa aso ate agba ate aso atomode tan so pe omode oni akisa
1: to agbalagba
0: to agbalagba
1: beni
0: so bo omode ati agba won lati jo sise po oyan gba mi yan lati ronu bi omode
1: beni beni
0: tori owe kan wa ton ni owo omode ko to pepe
1: tagbalagba
0: tagbalagba ko wo kiregbe
1: kini yen sele si o sele si mi ni jokan ti mo fe se nkan kan mo fe ra nkan omo mi wa so fun mi pe ah ya agba ma se bayi e to ma fi woko lo sohun yen wa nawo wa tun woko bo wa tun nawo nkan to fe se yi order online mo de gba
0: mo gba
1: advice mo gba bo se so fun mi yen o de din owo mi kun toto to nitori na owo omode ko to pepe agbalagba nko ko wo kiregbe
0: nisin be o wa se pataki
1: o se pataki
0: iyan dubo tembele omode
1: rara especially ni pataki nisin to te se pe awon omo yan ti lo sori internet ero aye lujara won ti lo se gbogbo orisirisi ina poruko se research na npe
0: iwadi
1: won amo gbogbo nkan so eyan le fo oro won seyin o eyan le fo oro awon omo wa seyin rara
0: awon asiko wa tin lo awon owe wo lo tun ku so won yin o da bi pe ka tun bere program en fun mi ni awon oro kan mi wa mo be afabu ni o nipa igba ti awon yan gbadua
1: o to ni
0: we a ke so fa awon yan wa tori mi rerin igba te so
1: o to ni nipa obo ni se ri won ko se won kan ma nso kini kan na ni lara oro to dabi owe to dabi oro agba won ani gbe ko ba won gbe to baba won gbe wa gbe seyin kule e tori se mo bi pe nkan kan nsele feti e sile ko na mo nkan ti e ko se so le ti mo fe so fun yin nipa obo yen ni wi pe obo won ni nigba ti won gbadura laye ati jo ti pe ti pe egbe yan se ami ami obo yi obo o sha mi o won ni ohun lo obo se nse am am am titi dollar so ti won ba gbadura legbe sha mi o ki nkan ton gbadura fun yen o ma lo sele o but am ora agba na ni sha
0: ora agba ni
1: ora agba ni ora agba ni
0: won ni oju orun ko to eye
1: o to eye
0: o to eye fo
1: beni
0: life ya pa konra won
1: life ara kora beni
0: oju orun to eye fo life ya pa konra won
1: beni
0: mo fe ka fi yan pare kini tumo owe yi
1: ah itumo eni wi pe olorun to da aye ati orun wo ti fi aye le fun gbogbo omo eda ko ma ro pe tori pe wo wa ni bi kan ko wa ro po ti wa nbe ko so pe o ni fun omo ni keje laye lati se dada
0: a shine
1: oju orun gbogbo the sky is the limit for everybody
0: enu mi se dada ki se pe o ma di wo lowo
1: rara ko di e lowo o
0: tomo yoruba mi ba nse dada o da fun gbogbo wa
1: o da fun gbogbo wa ni ki o na o gbaruku ti ko ton pe ko ran lowo
0: ko ti leyin
1: ko ti leyin ko ma so o to oro ni oju orun o teye fo ba ifara kanra so o kan so fun ana ni pe ka te won ba te mo se dada ka wa na ka ma ran lowo ikan ti to nso niyan
0: Mrs. Silas e se goni fun awon oro agba te fun aleni agbadun egan akorisirisi awon eko to da to de ma tele wa ni irin ajo aye wa e se gan ni
1: emi na gbadun ati ma wa sodo yin as if for ibi radio inu mi ma ndun gba gbogbo
0: e se gan ni
1: mo dupe
0: yes
1: e se
0: Udabo.
1: Udabo.
2: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. It's been a year since we rolled out almost 160,000 new green bins to residents across Brisbane. In fact, if you lined up every green bin in Brisbane end to end, it'd stretch all the way from here to Gympie. Together, we've helped divert nearly 69,000 tonnes of garden waste from landfill. It's a simple way to protect our environment while keeping your yard neat and tidy. Head to our website to find out more and to make the most of your green bin today.

0: You're listening to 98.1 4EB Yoruba Language Program with Kosh, Sheyi, and Ola. Makurum bear, tobakurum bear, timbamue, wajeba. Don't touch that dial.
1: Ah, a kabo, a mafoko, dialing yo. Ewo oro te ba ma ya fi Silas yen so o ni agbara orisirisi owe ton so e ti mo ti wa mu sowo osi ti mo te monu
2: on le ton so pe
1: eh
2: ki lo wa lowo tun
1: owo tun la fin se nko yoruba wa ni to ba mu nko sowo osi iye ni pe eyan se ni pato iye ni pe oju orun o tu eye fo life apa gunra gupa iyen e mo tun wa roro mo pe laarin awujo iyen ni pe nkan tolorun ko mo ti e o yato si nkan tolorun ko mo telomi
2: beni
1: aye de gba gbogbo wa
2: gbogbo ale ma shine
1: gbogbo ala le ma ni irawo wa ma
2: tun
1: ko de ni pa pa irawo telomi lara
2: ko pa telomi lara
1: o ye ka ma
2: o ma je ki telomi shine si
1: ko tun
2: ko tun
1: gboro si
2: gboro si
1: e mo ti o ba wo oju orun lale to ba je irawo kan lo wa iya kan o pe irawo kan sugbon te o ba wo oju orun ti irawo po o ma rewa o ma inu eyan ma dun gbogbo ibi ti gbogbo sakani gan a tun mole fun awujo wa gẹgẹ bi Yoruba ni papa wa Yoruba ta n gbe loke okun o ye ka be si ma gbaruku tira wa ka ma rara wa lowo ta ba ri enikan to n se nkan fun awujo wa to da e gba o ye ka gbaruku ti won ka ran wa lowo pe awa na o wu wa lati se iyan o ni pe ka ma ran eniyan lowo
2: en to
1: se lowo se mo iru te ba ri pe enikan se bayi won fi nkan si social media e de mo po da e feran e like e e so fun awon eyan pa e lo e wo eni se bayi bayi o in fact mo ri kini kan teni kan gbe sori social media pe awon awujo mi teni kan ba se nkan won so fun awon wea bye bye bye bye bye bye lo nse lo ona ni o e je ki gbogbo ato ona na nitori pe ti gbogbo aba to ona na ti gbogbo ade saseyanri o je ka awujo wa ko tu ko gboro si ni sugbon laarin awujo ti awa kan ni ni ti wa awon ko si tawon yan ba ri nkan kekere ton fin la won fo obo
2: won ni ti su e ba ta kini ko se
1: ti su yan ba ta won ni pe ko fowo bo sugbon iyan o ni pe ko ma ran yan lowo won ni owo la fi wewo ko fi mo Yoruba to so e na lo so po owo la fi wewo ko mo agbajo owo la fi soya owo kan gberu dori Yoruba e na lo so pe oju orun teye fo life apagun apa se nkan to tumo si ni pe ko n se pe se mo pe isu e tu ta n se pe ko ma le ran yan lowo ke nkan te mi ro ni e sa ko ni kin je pe keyan ma le ran yan lowo láàrin àwùjọ wa nkan tó ma fi jẹ́ ka mẹ́sẹ̀ múlẹ̀ ní ìlú ní òkè òkun ta wà yìí ni ka ranra wa lọ́wọ́ ka gbárùkù tira wa torí gbogbo aná láti kúrò lé ka tira wa lẹ́yìn ka má jowú
2: níbi tá a ti ń tira wa lẹ́yìn náà la wa bá Ganiyu GMX
1: bẹ́ẹ̀ni àwọn ti wa ni Queensland ni
2: olótú wa ọlá ẹ bá sọ̀rọ̀ ni àmú ní olótú wa ọlá olótú wa ṣe yìí dán ẹ̀yin náà lẹ bá sọ̀rọ̀
1: bẹ́ẹ̀ni
2: ní àárọ̀ yìí nípa oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó ń ṣe
1: bẹ́ẹ̀ni
2: oríṣiríṣi ló pọ̀ lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ni yẹn o
1: ọ̀gbẹ́ni yẹn wọn lágbára idán ni wọn oríṣiríṣi nǹkan náà ṣe ẹ jẹ́ ka tẹ́tí ka gbọ́ ìfọ̀rọ̀wẹ́nu lẹ́nu wò pẹ̀lú GMX.

yan ra o ikitikete kin ya gbo wa lo gba gbogbo lori ede Yoruba program lori 4EB 98.1 oloturin koshi oloturin seyi ato oloturin ola yan ni lebe o sin ti gunyan sin ti so be gusi sin ti so be sapa mo kuro lebe o ko agbadun radio ni ko agbadun kan wi lojojumo ni gba gbogbo o kuro lebe o ekitikete sin ti gbo yin okun yan ra

0: Enyokun. Makuro libel. Awon Ekiti. Awon nothing do me. Eye farabale. Gbogbo awon eka Yoruba. Gbogbo wa na ma pata pata. Awon Ijebu lodi. Atawon Ibadan. Lodin. Awon Ife.
1: Awon Ijesha.
0: Awon Ijesha.
1: Awon Yoniye.
0: Ah. Gbogbo wa na si ma soro.
1: Ah.
0: E ma ma gbadun wa.
1: Ondo.
0: Deni. Eh yen sha ma tete si radio yi. Ede yin gangan. E ma gbo.
1: E
0: ma gbo Ekiti. E ma gbo Jesha. E ma gbo Jebu. E gbo Ibadan. Awon Owo. Gbogbo wa awon Ondo.
1: Ilaje.
0: Awon Ife. Gbogbo wa la ma ma gbo ede wa.
1: Awon sekiri ton wa Ondo. Gbogbo ele ma ma gbo.
0: Beni o, gbogbo wa la ma ma gbo ra wa lori radio ni Australia.
1: Ati awon Yoruba Kwara papata. Yoruba ni Yoruba nje o.
0: Yoruba ni Yoruba nde. Omo Karo Ojire ni. Omo Karo Ojire ni gbogbo wa. Ikon ni wa.
1: Oh my god. O GMX mun gbadun interview yen.
0: Beni, orin GMX one in a million.
1: One in a million. Beautiful. Beautiful.
0: Oda. E Google e search e lori ero ayelujara ke ma gbo
1: lori
0: Spotify e ba agbaruku ti tiwantiwa leleyi nkan ta de so na ni agbajowo la fin soya te ba ri eyan awon eyan laarin awujo wa eyin na e de agbaruku ti awa na e so fa awon ore yin e so fa awon eyan pe won so Yoruba lori radio ni Australia o e tete si ke gbo anfani ni fun gbogbo wa. Edele gba wa lago telephone number wa 0404 592 133. Edele female ranse si wa na info@yorubaschoolaustralia.org.
1: Ojo ti lo
0: looto
1: ti lo
0: looto arojo muso lokun o agbadun ara wa sha o
1: mo mo pe olotu ola won ti koja Grenada won ti sumo Venezuela kan sha sora ra kan sora o kan sora won de ngbo wa lowo ka se soro
0: yi beni
1: won ti fun mi ni warning ti mo so fun gbogbo eyan ni bi to lo
0: won gba wa
1: mo so fun won pe ko si nkan to bo latoke
0: sile o gba
1: ko gbadun ara won
0: beni
1: so
0: ire o
1: ke ni ose to da
0: o dabo
1: o dabo
0: ire o
1: ke gbadun ara yin tori gbogbo e lo ma da
0: beni o ti e ti da o ti da ose ya son wa si re atayo
1: ami ami.